0: Ako'y upet. Salamat daw Malaysia, man itam lim. Harap itam murit dahin dena. Salamat daw Malaysia.
1: Ako'y Dennis Lindivit, maok salamat daw Malaysia, man itam lim ha dalih Malaysia. Ako'y nalam Malaysia.
2: Ako'y Divara Puyang, maok salamat daw Malaysia.
3: Ako'y Trisa Uring, maok sayo kenap dahin salamat daw Malaysia, man lim itam kelunan bangu ha Malaysia.